Rĩrĩa nyĩmbo ciaku cia mũgithi wa tene na wa rĩu gita netiki vibe ndũngĩtigithia ũtukũ na mũthenya nĩ rwĩmbo rũtarĩ mĩhehu rwĩmbo ũtangĩtigithia wĩ thabarĩ ũkĩruta wĩra ũhurũkĩte kana ũrĩ o harĩa hothe ũrĩ thĩinĩ wa thĩ wĩkenere.

0: Wow, thank you muno makiria. Ni ndakomenyere na rwimbo rũu na ngĩrũ enda ndũrĩte na matanya na mwĩhoko atĩ mũthenya ũmwe no tũgacemania na no ngakwarĩria. Ndiagĩkena mũno na ndatĩĩka.
1: Naĩ ndakena mũno na njuge ũkena Ngai amũrathime na amwongerere matukũ ma gũtũra muoyo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Pastor Simon Ngaca, ndaigua he handũ mũtũrĩre-inĩ waku watuĩkire cukura.
1: Ndahatĩkirwo mũno nĩ ũrĩa mũru mũcukani.
0: Surprise guest witũ atũheaga rĩũmĩrĩria kũhĩtũkĩra mũtũrĩre wake na tũgakĩmenya atĩ nĩ kũrĩ gũtorania kũrĩ arĩa makiragĩrĩria na arĩa metakagĩra kũrũa mbara ya wĩtĩkio nĩ mahotanaga.
1: Nĩguo.
0: Kamũtũrĩre waku ũkoretwo ũhana atĩa, tondũ ndaigua kinya wĩira waku waiga atĩ nĩ ũrĩhĩte thogora?
1: Nĩndĩhĩte thogora mũnene Njeri. Nĩndĩhĩte thogora kuma ũnini-inĩ wakwa rĩ.
0: Yes.
1: Nĩnyonete mathĩna maingĩ mũno. Kuma ndakũra ndĩna mĩaka 45. Kuma ndahonokire ndĩna mĩaka 2.
0: Wĩna mĩaka kĩndũ?
1: Ndĩna mĩaka 45. Mĩaka 45. Kuma ndahonoka ndĩna mĩaka 23.
0: Mĩaka 23?
1: Kuma ndahonoka.
0: Aha.
1: Na nĩngĩonete Ngai arĩ mwega mũtũrĩre-inĩ wakwa.
0: Nĩguo.
1: Rĩu niĩ ndiarĩ mũndũ mwega, niĩ ndatuĩka ndarĩ mũndũ.
0: Na ngwĩciria hau ũrũgamĩte nĩ netiwaki nĩ ĩratũrengarenga.
1: Rĩu hau nĩ hega.
0: Ngwĩciria hau nĩ tũrakũigua na mũthikĩrĩria.
1: Rĩu niĩ ndarĩ mũnene wa cukura Nairobi. O nginya rĩrĩa Pius Mũirũ augire nĩ arenda tũkũra atware children home, no aririkana gĩtiribu kĩu.
0: Kuna Nuru Gizani.
1: Kuna Nuru Gizani akĩrĩ anake. Rĩu hau noho rĩu ndambĩrĩirie gwĩciria kũmenya Ngai. By the way, ndiahonokire tene, ndahonokire rĩrĩa kĩba kĩu kĩrĩa ciothe mainũke gĩcagi. I think it was 2002 kana
0: 2003.
1: Hau noho ndahonokeire na ngĩenda Ngai.
0: Atĩrĩrĩ, nĩkĩĩ gĩatũmĩte wĩcirie kuma mũciĩ ũtuĩke kĩrĩa?
1: Nĩ kanda ingatirwo nĩ waganu, tondũ ndĩ o mũndũ mũnini ndaiyaga mbeca cukuru cia school fees, ngathaima mwarimũ ngaiya. Kana ndatũngana mwana athiĩte cukuru ngamũtunya, ngathiĩ na mũgate ngĩrĩaga cukuru. Na ndigagwo kana nĩ baba arĩ mũici kana nĩ mami, tondũ ndageririe ona ũmũthĩ ũyũ ndiĩ ndamenya.
0: Ũkarigwo gathakame gaka ka wĩkinaĩ karakuma naku?
1: Rĩu niĩ ngĩgĩthiĩ Nairobi ngĩikara wega. Nĩ ndambĩrĩirie ũici weragwo Musanye ni Mtupe. Ndathiaga ngagũthagũtha, ndarĩ na gĩkundi kĩa andũ 10 by the way.
0: Ma?
1: Othe mo mũndũ areconnect na ngoma nĩguo mũndũ athiaga erekeire mbĩrĩra-inĩ.
0: Andũ 10?
1: Othe mo ũraconnect na Ngai rĩ.
0: Ehe.
1: Nĩguo mũndũ athiaga erekeire kwa Ngai. Rĩu niĩ ndiarĩ njũĩ ũguo, ndacokire kũmenya rĩta rĩrĩa ndathiĩ njera, ndoima njera, ndoho, ndainũka. Na nĩ njokagĩria Ngai ngatho, tondũ kuma ndaheo good conduct. Ona ndĩninĩte mĩaka ĩna ndaimirwo.
0: Nĩ ũratũteng'eria.
1: Kuma ndaheo good conduct rĩ, ndĩninĩte mĩaka ĩna, tondũ ndathiaga Ngai mwongero ngũheo good conduct mĩaka 20 yathira.
0: Atĩrĩrĩ,
1: ndakĩrĩ na crime nyingĩ ndekĩte kwa DCI.

0: Rĩu ngĩũka ngĩqualify ngĩgĩcoka ngĩthoma ngĩambia kũhũra andũ ngeta. Ndathiũrũka OTC. Ngathiĩ Nyamakĩma. Ngathiĩ na harĩa hakuhĩ na Kathawang'ang'a wa Neno. Ngacoka ngathiĩ na harĩa maturaga makuagĩra rũĩ-inĩ rũu. Na ngathiĩ nginya Uhuru Park. Rĩu ndathondekire karũbaũ ndahũraga andũ ngeta. Twekaga robbery, rĩu ndekaga robbery ngĩmenyaga ndanyitwo no ngohwo maita. Rĩu na ndiekire ndĩkĩbangĩte tondũ ndakuaga tũhiũ ta twĩrĩ.
1: Nĩwamenyaga wanyitwo no ũkuohwo.
0: No kũtherera, rĩu nĩndakĩbangĩte mũno na anake akwa. Tũgĩthiĩ hau tũna anake akwa kĩndũ mĩaka ta ĩrĩ ũguo tũkĩmenyekana. Nĩguo nĩtwokire tũqualify rĩu kũiyaga ngari ciene parking-inĩ. Ũkahingũra na ngari ũgathiĩ ũkendia Mombatha kana mũkendia ngari kũndũ kũngĩ. Ngĩambia maũndũ ma robbery kũiyaga nduka ciene. Ndarĩ na mũcinga, mũcinga wakwa warĩ na rithathi mũgwanja.
1: Ambe ũtige. Mũici arutaga kũ mũcinga na ti mũborithi?
0: Nĩ kũrĩ mĩcinga yendagio na ngungo. Na rĩu ndiarĩ njũĩ kana no ũndware hathara-inĩ. Rĩu ndakĩhonokire, rĩu ngĩhonoka rĩu ndahonokire ndĩnaguo.
1: We warĩ mũici determined mũno, kinya ũgathiĩ kũgũra mũcinga.
0: Ndagũrĩte ngiri ithathatũ, ndagũrĩte icirii. Rĩu na ndahũthĩrire rithathi ithatũ ngĩtigwo na rithathi ĩmwe. Rĩu niĩ gacagaca-inĩ ĩyo rĩ, nĩguo ndahonokire na mũcinga ũcio wakwa ngĩwikia rũĩ rwa ribarorio. Na thirikari nĩ yũĩ tondũ ndanathiĩ ndanetwo interview nyingĩ mũno na ngathi.
1: Waregire kũcokeria borithi nĩkĩ?
0: Ingĩacokeirie borithi nĩndekĩte kĩraimu nyingĩ. Nginya na kũu Mũrango kubwa tondũ twaingĩraga ngari, hĩndĩ ĩyo ngari nĩciarũgamagwo cia Dodora. Ũndũ guothe ngari ciarũgamagwo nginya Gĩthũrai. Rĩu anake akwa marĩ na mĩcinga marĩ atatũ. Rĩu nderaga ũmwe aikare harĩ ndereba acenjie location ya ngari, agĩkorwo gũthiaga Dodora aikũrũkio mahuti-inĩ. Rĩu na nitini master ngaikara harĩ Makanga. Nake ũmwe agaikara harĩa. Rĩu ndereba aroria rĩ, rĩu tiho rĩu tũgũkĩruta mĩcinga tũka kĩrĩa mũndũ nake gĩothe ekĩre ngũnia tũthiĩ nayo. Rĩu niĩ ndekaga robbery icio, no Ngai nĩagĩcokire akĩndeithia ngĩte mũcinga ũcio rũĩ-inĩ rwa ribarori hau ndagaca-inĩ.
1: Yes.
0: Ona nginya rithathi ĩmwe yatigarĩte. Na hau nĩho nderirĩirie kumbũra Kristo nĩ Mwathani. Kĩbakĩ nĩandengeririe mũno.
1: Yes.
0: Tondũ hĩndĩ ya Uhuru rĩ, gũtiarĩ ndamoi gũtiarĩ cicurĩte njega tondũ twaiyaga mũndũ kaiya thaa ya caikobaĩ. Niĩ gathimũ ka mbere kũiya karĩ Nokia 310.
1: Kai.
0: Karĩ Nokia 310 na ka Ericsson. Karĩa ka mũnyugĩ. Ndĩ ũrainĩ yaumaga 999. Hĩndĩ ĩyo nĩguo yarĩ thimũ yakwa ya mbere kũiya. No nĩagĩcokire akĩndwa njera, Ngai akĩndeithia ngĩhonoka. Na ngĩenda Mwathani. Rĩu challenge yarĩ rĩrĩ njeri witũ. Na nĩngwenda kwĩra ahonokia arĩa marathikĩrĩria. Aya matũraga marũaga ũtukũ na mũthenya magĩũkagĩrĩra andũ rĩ.
1: Yes.
0: Ngai nĩ wa andũ othe. Na gũtirĩ mũndũ Ngai atangĩcenjia.
1: Nĩguo.
0: Tondũ niĩ kũrĩa ndahonokeire, ona ndoka gũkũ gĩcagi ndahũraga cibũ wa gwitũ. Mbara ndĩathiraga, ngaheana kĩbangi makanyua. Nginya ngahũra mabita. Rĩu gwitũ mũthenya ũmwe nĩndahoire brother ciakwa mũhera, cinjĩrĩte ndacihĩtĩirie. Ngĩũria nĩ aigana, tũkoragwo andũ atandatũ. Ũkora atano nĩo ndaitire thakame. No ũmwe nowe itaitire thakame. Ngĩkĩmera mandekere. Tondũ ndakĩrĩ mũndũ wa mbara nĩmanjĩtigĩrĩte mũno. Rĩu niĩ challenge yakwa ya ũhonokio yarĩ rĩrĩ njeri witũ. Nĩguo nyine rwĩmbo rwa ndagũtĩa rĩ. Niĩ ndahonoka rĩ. Ndakũrire rwĩmbo rwa ndingĩthuka rwa ino. Tondũ ndehingĩire nyũmba mĩeri ta ĩtatũ. Nairobi ndĩ wanted ndingĩthiĩ. Rĩu na ndĩ gũkũ ndĩ wanted ndingĩthiĩ andũ no mararia to ciakwa itarĩ njega.
1: Yes.
0: Rĩu niĩ ndahonoka rĩ. Challenge yakwa rĩ no na honoki kũrĩa ndahonokeire kanitha no ndikuwa nĩ kanitha ũrĩkũ. Tondũ Ngai nĩ wa thayũ.
1: Nĩguo.
0: Niĩ ndathiĩ mahoya. Gwatũmagwo andũ marore ndikaiye indo.
1: Ira nĩ wonokire.
0: Mweri wa mbere.
1: Mwĩkũĩrwo.
0: Ngai na rĩti nene mũno.
1: Ĩĩ.
0: Mweri wa mbere nginya mĩeri ikũmi na ĩnana ndagereirwo ruo-inĩ rũu. Mwaka ũmwe na mĩeri ĩnana. Ngĩgererio ruo rwarĩ rũu mũno nginya nĩ ahonoki. Athuri ya ngwatanĩro nĩguo twĩkaga nĩ ngũthiĩ gacenjio. Rĩu mũthenya ũmwe kũu ndahonokeire ngĩigua ngĩthiĩ gũceana pastor ũngĩ akĩnjĩrehera kanitha-inĩ tondũ nĩ gũkũnina ĩ. Nĩ twĩ ndwarĩ mwega. Ona niĩ ngĩaria na nĩ ndaigua guoya. Rĩu gũka ũguo ĩ. Thama kanitha ĩyo ĩ. uke tuikare ya hali ya duwa kwa ni gumera na wahonoki.

0: niwaho nokire
1: mutugate ni sunu wa nyitire guoko muthi wetao Bishop Jenga wakanda Afro Gospel Churches of Kenya Gurufani akenyita guoko tondu aina kiheo ndainithagia andu makanyitwo ni uiru kibara itiagaga makandaine
0: eni kiheo kiri nakio niona ngiku niona riu nona he
1: riu akenyita guoko na riria nyitire guoko ri tonda ejwe kaine da ono kandetiro ni gazeti gazeti ya Nation na Taifa
0: kai
1: makijuria ni kigia tumire menye ngai gikimataririria na gikamara jera ile dana thina riu ni ikinyeta muiso na digathie ringi riu au ni ho riu ngai okiri akiambia kuonania ni da ono kire ngikiro gazeti ni ugo ndakinyire go ugo ndakinyire mwea gwituika riu ngoikara guku ndi wanted niguo riu mutungatiri witagwo Gitonga Reverend Gitonga niwe wandwarire kwa DC ndio mari DC kurahase akiga mwanake uyu niahonokire na wiri anake acio ake matige kumugia to tutikwenda maundu maria mathiaga na mbere mathiĩ na mbere riu Reverend Gitonga akindeithia DC akinjuria ngwenda atia niĩ ta makanda acokire guthoma ndathomire ndina miaka 29
0: riu kuma class K
1: ndakinyita thiri to ndari mugi ngiikara miaka ta ikumi na itano ite ndacoka cukuru
0: kai
1: ndacokire ndina miaka 29 ngithi class 5 ngithomithio ni thirikari niithomithitio ni thirikari ndi munene ni DC nginya kundu mokaga magoka kunjerera nginya mena ngari cia thirikari na ndakenire ni ũndũ ũcio rĩu ngai akĩambia ngĩtuĩka manifested kũrĩ andũ ndahonokire na thirikari ĩgĩtigana na niĩ ona ũmũthĩ andũ acio rĩ ona matirĩ manjũria kĩũria
0: rĩu wee wĩkĩonereria gĩa atĩ ngai nĩaiguanagĩra tha
1: na ngai nĩ kĩhoti njeri witũ bata no ũtheru na ũthingu
0: nĩguo
1: o ũrĩa ngũkwĩrĩte maitũ itũ
0: rĩu Simon rĩ tũkĩaria ũguo rĩ nĩ mwana wa kaigana bamĩrĩ ya andũ aigana na aciari a Kenya
1: rĩu gwitũ rĩ mami etagwo Jacinta Nyambura Ngaca mami atigirwo nĩ baba mũthuri ũrĩa wamũhikĩtie akuire agĩtiga ciana inya rĩu niĩ ndĩ wa mũthuri wa kerĩ ũrĩa mahikanirie gwĩcoka gũkĩrehe thĩna njatũkano ya ciana nĩ niĩ mũkũrũ kũrĩ mũthuri ũcio wa kerĩ rĩu mbara ĩkĩambĩrĩria gwitũ mũciĩ tondũ nĩ magĩtiganire na nĩ magĩcokire mũthee akĩhurũka marĩ o hamwe no mami mũthee wa kerĩ nĩ acokire akĩhurũka na mami agĩtigwo rĩu gwitũ niĩ ndĩ wa gatano
0: atĩrĩrĩ tumaga tũkwaragia ndeto cia papas rĩu warora maũndũ marĩa ũhĩtũkĩire rĩ ndona karũgano rwaku rũngĩra iharaiha kũrĩa ũhĩtũkĩire rĩ na kinyagia harĩa ũrĩ ũmũthĩ rĩ we ũngiuga atĩ ũhoro wĩgiĩ papas
1: mũndũ wekaga ũguo njeri witũ na nĩngwĩra thikĩrĩria aũkana FM rũcinĩ rwa ũmũthĩ before you do something you see the result ũtaneka ũndũ ũmwe ũrĩa kuona maumĩrĩra tondũ nĩ kũrĩ andũ aingĩ maingĩrĩte thĩna-inĩ nĩ kwaga kuona maumĩrĩra wambie ũmenye ngai arabu wone maũndũ marĩa ngai ekaga nĩguo ũhote kũmũrũmĩrĩra he handũ Musa augire ndingiuma haha mwathani tũtingiumaga tũtarĩ nawe Musa arĩ na focus kĩndũ kĩa mbere nĩ kũmenya ngai nĩwe ũkinyanagĩria cioneki
0: nĩguo
1: kĩndũ gĩa kerĩ rĩ kũrĩa kĩndũ kĩrĩa gĩothe mũndũ onaga nĩkĩo atuĩkaga na ũgĩe na mwĩhoko
0: nĩguo
1: either wĩ mũhingĩre nyũmba cokeria ngai ngatho wĩ muoyo ona korwo no ũtahwo ngai nĩwe ũheanaga indo ũcio wakũhete rĩ ndakinyĩte mũico kĩndũ gĩa gatatũ nĩ kũhinga matũ na mbamba ndũkahe kũigua ũrĩa andũ maragia we o iguage o ũrĩa igũrũ rĩaragia nona ũngĩ understand atĩ wĩyũ thĩinĩ wa ũthamaki wa ngai kana ũmenye nĩ ndaciarirwo na papasi ya ngai niĩ rĩrĩa ndamenyire papasi ya ngai nĩ gũtherema na ngai anyũmbire nĩguo ngamũtungata hamwe na ciana ciakwa nĩ itua ndatuire ũgatua itua mũndũ wĩna papasi nĩ atuaga itua ũkauga cigana nĩ ciaigana maũndũ maya ndĩreka matikenagia ngai na nĩ ngwĩka maũndũ marĩa makenagia ngai
0: nĩguo
1: na nĩ nyonete ngai arĩ mwega njeri witũ
0: amen
1: rĩu kũrona kũu ũikaraga kũu ũikaraga rĩ kũu thaa ici kĩngĩtĩ kĩu ũikarĩire rĩ hei duone teki oneki kiu uwe munini na gajaye kinyaneria kogwa muda fati hukuwa goro ufati kufokasi uke hoya ga gai jakufuwe jagai dhima ige dhikago no koroni ya kuwe goro dhima kiri ya jire ni kwa tunyua kama ege nyomu dhiyo yo
0: nego
1: na ega tumiri jitoka gitare hobodhu riu gai kwa gai ya dole ya maro mara dagoka kwa gai re magia na foka na daga muda na kuwe goro
0: yes
1: na mudu wa dhie na abele na koruta taruni heo doiteka gajeri ni utugata wakwa didara zira didara girado mego zi Amerika ya soka gamera meze besa na meze fisa no digema la zira de matike mea dormant niguwa matikano ni uradhiu siwa kwa tayo wa maheni uka focus ginyage dhuwa mwine kireyawe uzomiza giyado yes
0: wow kai thank you mwino maki na niguwa kenya uke hana kuhora rafiu
1: nidake na unu niko horera adhiu
0: goma aruta gavero uguo
1: aruta gavero uguo
0: timodo muega
1: liu anake akwa ne mage kuire ni ndage tigarire
0: one ma kuire are ikumi
1: yari yari adare nao getigara
0: niko mariha wa marihaka
1: hiri unie ni dama alaga nie vila kwa dame raga manji tamudo makamu kia kule ni nie gamu fogamu tu nyare nie tori u magionile mudo ina besa tekniki ito tu amenya ina besa abako kuduo mega uke erigu waka ikio kulea dega kufora
0: yes
1: nari mauduma sio ndage tigira nage kihonoka naone gikio naga sokura ila daru gama ila datu alida ikaruwe agene matu ikire isia nene na ode monaga na agene matu ikire ya huja na ode monaga ono mudhi unethi ya kule yonaga momereria
0: maikaga maikaraga street niki
1: kire amu wao matika ona kwao agene maigatiruo na niwe taru uwe nuwana nairofi kukogwe kwa kato mudhi unaga aditima na gari na ato kitu kitako kuboeka ni kio kitu maamudu athi ya hadu atuike sokura kuhu nadona kadaso kaguitu kutihana kutiri kidu kakogu kafaguire kukudu na kawe kakadini
0: lihada hawe di street niri kafakidu kiu kenini kiorona kie kenini ri ungangane na kio ogo kenini
1: tamaka nguwe jeli vitu
0: tadogwe sire noko lito hago kielito haga makiria na kufudida nyametu kwa etale miega
1: nyeguwa neguwa
0: ugo soko tuwe kira motugate liko noko inari
1: leu niye niego ina daveta da indi ya tana lelea domo ya video jero na ajiro giyaga bia da indi ya tatu kwale 224 au neo da indi ile no kwale lele 224
0: yes
1: to daso kire kumenya kana 206 kwale kidu mwaka wa kwale no kwale riri kwale no kwale 206 hawe hodaine ile
0: ehe
1: 2013 ni kwa menye kia nari boro itako ndago teja
0: ee
1: 2013 206 ni kwa daine boro itako wetere raga iku umithio
0: okay gwira goma ni kwira gwotika hei todo keoge akune kinene nuburo ni dago teja nirwe detu omuno
1: ee
0: nirwe boro taithagia gorosi ya doike
1: ee
0: nirwe boro wa season ya doike
1: niye
0: diyo mwe waho
1: amen gaya mraadhibe
0: amen
1: atirele
0: nudu wa mudu wei hau ole ile magudu inetamare ya ole ile ona tutire kiti ya kiulia hali ya hako ina nero wa menye kana
1: niluwebo nero wa menye kana
0: yes
1: na ni gidabire nilu sokele tamaitata matato ujeri vito
0: niki
1: rukihuruo toruwa huletuwa uhuru
0: ehe
1: yona mudira wa daithiria ni joki wa aburu tibajiriria joki wa aburu ndiru tuware kukena
0: aradhimu wa muno makiria joki wa aburu
1: moro hali yari aradhimu wa na kidaithia muno na agekena muno nore kiguire kigo kimwe tara umamitabo ine ugu gukwiri teatiriri gaine igu waga mahoe mudu ni ya netuke bise na mahoe ya o ginya mahoe maria magaso ke taru ya mwenyajiri gita gudhi da vite faga ine
0: yes
1: da umeta isiri kwa idia pasta etako pasta getonga wakanda wa fru gospel gekora sokura sokura umwe kwa vitu wane gali
0: ehe
1: yu ari ya marato goli ya da marorae giona niye niya niya niya dati ilida mahi gite fara aru wanazi gali niye daru kamiri ya gali muzikali umeake juli ya tere onwe unafanya excitement kimura fuga mdoma nyamasa
0: ehe
1: ni ndao reliya na kiasiyo maa jina makiuga uyu mazai to deta kwa mazai hedewege nige mera towe kiba kiu na nige gitwara nginya mosai na ngiruta mbia ciakwa riu nuona anake acio ni majathikiire no ministry dekie nike ukwira ni wega ona mundu ahonokaga ikaraga wega na andu tiga ni kuri andu makoo maritetio ni uhonokio moiga matingitukana na andu riri no tukana nao no ndugeke uria mekaga rutaniria wira na hamwe ni
0: jeri vito. Thank you muno makiria. Na ugutu rugo gutuika mutugateri mwaka ine uri kuna kugia muciiri.
1: Ni da kumada hikania tha ici ri. Uyu ni mwaka wa mugwanja. O na rake nguire ni nyonete ngai. To ni da ite mutumia akwa ri nada. Na
0: akihika.
1: Tuwekirio hiki wa kanitha.
0: Ehe.
1: Na tuweko hiki wa kanitha ri.
0: Ehe.
1: Tukigia da ya bere akigia na topiki kiuma.
0: Oh, after hiki.
1: Ii, after hiki, tuweko hiki riu, tu after hiki.
0: Ii.
1: Tuweko hiki, tuwe karania, tuza meri ikumi.
0: Ii.
1: Giona challenges, nigiri, gisoka gigia na challenges, nigiri, wana doa kire kutuwekira mutuga telire. Nituwa etugite kana. Gaga siyero, gaga kujite maguru. Imagine igo gona rea bere da bia kuru tare ya mwana wakwa. Da iti liyo maguta tomuze sali. Imagine, hiyo ndure wa makirie ni usio.
0: Pole sana.
1: Ii, tukegea kana kaigeta maguru, au niko nabire kuhoa na kudikiri yohonio. Umuthi umwana usio, atengera gai henya tathwariga. Maguru ni magerire.
0: Gai niago teidetie.
1: Ii, ni nuona ni grace ya gai. Ati ndirauma haha thiete bara ine na ndirabia nago wakwa musii. Ii, ni.
0: Wow, thank you muno makiria, Pastor Simon Igasa. Ni, leke guire.
1: Ii.
0: Ona ndage kena, by the way. Na ni tuwa kena na mudikiriria ni tuwa kumenya na ni ukweda oge seire daisi ni kewekaga apart from gotugata
1: niye ni maga musere akobura miguda musere gahada na rujeri mitoge jete kiriari no hawe mudikiriria wako watoni murata wako wai uiro waga imudo iganaga nidilaka kanisa
0: okay.
1: Na mudu geda ukiruga manani no jitikiria ni anena
0: namba. Tuhe namba.
1: Namba kwa ni 0702.
0: Ehe.
1: 0702.
0: Ehe.
1: 811.
0: Yes.
1: 629. 0702. 811.
0: Yes.
1: 629.
0: Thank you muno makiria Pastor Simon Igasa.
1: Naenda ake na muno. Na dina yungoro rudira inire rueto digo kuwa.
0: Dogo kuwa.
1: Digo kuwa.
0: Okay, thank you muno makiria. No togo daka roro roa ni dago tea. No sikirio haha netu ikire iro ni karo ga kire inyaga. Ogo no togo isi daka.
1: Na uge dhiria karo ni kagu ito kire inyaga.
0: Kaide tukega muno.
1: Dukira ke hoere mudhigiri cho daike muno.
0: Mu hoere.
1: Mwadhani zaini wale torea jesu. Nago shokari ya galo. Ni da hoera mudhigiri ya wakana FM. Mwadhani muradhime. Umute izie na umuwa baralie na gikuu uwake musi ndake heria zini wae torea jesu ndari ya kutura muoyo todowe gaini utura ga muoyo mweke maudumega zini wae torea jesu na hawa natetekia
0: amen and amen thank you muno makiri ya mutu gateri aweni toku wa ragia thank you muno makiri ya nogena na kiumi ya kiradime
1: amen
0: asanti. Wow, thank you muno makiri ya mutu gateri, Pastor Simon Igasa, akoineire, rwibu, roro, atakate, kaigenji iki.

0: inya inya mugwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mugwanja na hash wathiĩ thĩinĩ wa star 4 4 7 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 4 4 7 hash wambe ũinũke na mũigana oro wothe wa mbeca na nĩ kuuma ciringi ngiri ĩngĩ na ĩngĩ nĩ kuuma ciringi ngiri igana rĩmwe kwamba gũcoka na thĩ ũguo nĩguo twambĩrĩria na ndiũĩ kana no ũrathiĩ na mbere kũnjĩkĩra message cianyu tondũ tũgĩũka ithaa rĩrĩ rĩngĩ tũroka nĩ gũthoma message kĩmũrutio nĩ gũthoma message non-stop nĩ gũthoma message non-stop nĩ gũthoma message non-stop ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash thank you mũndũ ũgwĩtwo Patrick Kenywa already ndĩrona wĩna ciringi ngiri 27 na magana matano wĩna ciringi ngiri 27 na magana matano ũrathiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hash star 4 4 7 hash kwarwo atĩa mũndũ wa ngai
1: gũtuĩka
0: ũru ananithiĩ na ũru njĩtagwo kambo wa mwangi na gũkũ nĩgwa gũkena gũkũ nĩgwa gũkena ĩ na njĩtagwo kambo wa mwangi we nawe magwĩtaga atĩa mũthuri
1: niĩ
0: njĩtagwo
1: James
0: Kamau James twakorwo twathiĩ twahingũra kĩondo gĩa star 447 hash na ndona we nĩwe mũndũ wa mbere ũrĩa wahotana oro rĩu wahotana mbeca cigana we nĩwe watwambĩrĩria nĩkĩo ndakũhũrĩra box number one wahotana mbeca cigana mũthuri
1: ndatuĩka mũhotani wa
0: ngiri 81 ũrathikĩrĩria wĩ mwena ũrĩkũ kũrĩa mũiga nyĩrĩ atirĩ ũndũ ũngĩ mwana ũrĩmia gũkũmia atirĩ ũndũ ũngĩ nĩndakena rĩu ũgĩthiĩ ona mbere gũthaka wahota kuona kĩndũ kĩngĩ atirĩ ũndũ ũngĩ acio nĩ andũ arĩa mambĩtie gũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash onawe ndingĩenda ũtigwo na thutha onawe ndingĩenda ũtigwo na thutha onawe ndingĩenda ũtigwo na thutha nĩngwenda ũingĩre handũ hau na ũingĩre wĩna ũma atĩ ndũkũinũka ũguo mũnene gĩkunjĩ mũthuri mũrata wakwa mũhecimua andũ akũrĩa akũrĩa gũgwĩtwo atĩa gwĩtagwo atĩa wathiĩre akũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kĩrĩnyaga wĩtagwo atĩa ona waingĩra kũndũ gũkũ kwa star 447 hash mũhecimua wone kana nĩ ũkuona na kĩndũ ndiũĩ kana nĩ ũgĩthiĩte kũgeithia kũrĩa Inoi Ward yes Inoi Ward na ũgeithire Mr. Tiga mũno na andũ arĩa matathikagĩrĩire kuma Inoi Ward ndiũĩ kana nĩ ũgĩthiĩte kũgeithia andũ aku andũ a Inoi Ward marauga mũndũ no mũnene gĩkunjĩ 2027 anyway tauga ũrathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash thengiũ mũndũ ũgwĩtwo Bilha mũndũ ũgwĩtwo Bilha Mũkami onawe nĩ ndakuona ndwagĩte ciaku ciringi ngiri 35 ndwagĩte ciaku ciringi ngiri 35 onawe no ũingĩre kũndũ kũu wone kana nĩ ũkuona kĩndũ no ũingĩre kũndũ kũu wone kana nĩ ũkuona kĩndũ na no gũthiĩ thĩinĩ wa star inya inya mũgwanja na hasu we ũngĩkenda mũndũ na ũmũthĩ no nyende kwamũkĩra message cia andũ aingĩ mũno ageni koguo we ũngĩkorwo wĩ mũgeni we nĩwe ngũkorwo ngĩhe mũhari wa mbere ũmũthĩ we nĩwe ngũkorwo ngĩhe priority ya mbere koguo ũkĩambĩrĩria message yaku mũthenya wa ũmũthĩ no ũnjĩre Mr. Chairman niĩ ndĩ mũgeni kũndũ gũkũ ũgĩcoka ũndarĩrie wega nĩ mũndũ ũrĩkũ ũcio ngĩenda ngũnyitithanie nake mũthenya wa ũmũthĩ kana no ũcio ũretha nĩgetha ngũnyitithanie nake mũthenya wa ũmũthĩ koguo ũkĩnyandĩkĩra message harĩa igũrũ tafadhali nyandĩkĩra ũnjĩre mimi nĩ mũgeni no ngũmenya ona arĩa makĩria tene no ngũmenya mũgeni nĩ menyaga wega no nĩ wega ũnyandĩkĩra hapo juu mimi nĩ mũgeni nĩgetha ngũtambũrĩke we

0: kwa bahati yako yuma. No nyenda winuke naishi metu twedi. No nyenda winuke naishi giri twedi. No nyenda winuke naishi giri twedi orori warori. No nyenda winuke naishi shiringi giri twedi. Todo nesia hane udu waku. Todo siya hane udu waku. Todo siya hane udu waku. Giri mirogo iri. Shiringi giri mirogo iri. Bia theine wa star 447 hash. Ogo vya dhene wa star inya inya mogoja na hash. O vya dhene wa star inya inya mogoja na hash. Modu wa gai. O vya dhene wa box na bemwe. O vya dhene wa box na bemwe. O vya dhene wa box na bemwe. Doga vya hando hage. O vya tu dhene wa box na bemwe. Shiringi giri twedi. Itikiri kedu kenini. Shiringi giri twedi. Tibe saa nini. Oke nukana siyo. Notu komwe. Oke nukana siyo na liwale mwetu. Oke nukana siyo notu komwe. Actually na liwale mwetu. Na idhaka limwe peke ake. Lea shirigi giri. Lea shirigi mirogwe tana tu. Todura idhaka na shirigi 50 boba peke ake. Ura idhaka na shirigi 50 boba peke ake. Vye dheine wa star. 4-4-7 hash. Na todo shirigi ne giri tuwedi. Nino nyede kwa biriria na adwa tano. No nyede kwa biriria na adwa tano. Arama kwenuka na shirigi grifote, grifote, grifote. Number one, number two, number three, na number four, na number five. Asio mara inuka na shirigi grifote, grifote, grifote, grifote. Number one, number two, number three, number four, na number five. Asio mara inuka na grifote, grifote, grifote. Oh my goodness. Mora gyaniri, chansiru niweno. Kamweke ni kogaka. Niga kuhiga. Niko higa turahiga star. Inya inya mogwaja na hash. Ogo dhiyadhini wa star. Inya inya mogwaja na hash. Ogo dhiyadhini wa star. Inya inya mogwaja na hash. Wale kegwe kaguo. Thegyo modu gito Anthony. Olidewe siya kuwe na siyo Anthony. Anthony we siya ku olidewe na siyo. Ogo dhiyadhini wa star. 447 hash. Ogo dhiyadhini wa star. Inya, inya. Mogwaja na hash. Ogo dhiyadhini wa box number one. Thegyo modu gito Selina. Onawesia kushirigi giri mirogo na we nasio. Asio ni number one na number two. Tuna number three, number four, number five. Alemara bakuinu kana fote, fote, fote. Haa, tiri horo wa kuikara. Haa, besa iroka guka ole mwe. Irare kererio kure kererio ole mwe. Todo nisia mudhia. Tuna besa siga none tigalite besa nyigewe. Bado turio na besa nyingi turafatara hakuheane. Dagika isi siya mudhia. Lugu wanawe duga atiguwa na dhuda. Tuwe na dagika ikumina idhano jega siya kulikiriria. Tuwe na dagika 15 jega siya mudhia. Isi no nyada duka inuke moko madheri. We haunio dhikiririe. Igira kuo. Star 447 hours. We nawe ugeda kuga idhia duwede tatu. Ugeda kumedidhiri kiumia kiaga. Kamweke ni kukaka. Kamweke ni kukaka dira kuhe. Kwe tokera 0711-046922 0711-046922. We nawe, thegi modu guto jodhafu. Modu guto jodhafu. Onawe shirigi siyaku giri mirogo ina we nasio. Tuatigia adweli. Hau gugu ha shirigi giri fote, giri fote. Lunega dhatu giri ha shirigi giri tuwedi. Maudu mokeme sawa sawa. Gire kenadhi mosianyu kweru watia.
1: Ikabana wale ini kwa wakina.
0: Nye dide na uru mudhuli wewe mwaga.
1: Munamona na wakina itura rea mangu na ikuru.
0: Mangu nikuwe gafio.
1: Mangu tuwezaayo.
0: Na mutabo ni rauden clear.
1: Wega pio tuwea kuzatari haa.
0: Gakena ni kuiguo guo.
1: Yabe gurena wako tora era mautu maumome era.
0: Asanti sana.
1: Yoke jete mudo wetu wa ilimo buraki. Motoresti. Wamo na kama ukagama liena otuko mwaga na weo liena otuko mwaga.
0: Ona we my brother gay. Dini ya na ikuru yodhe na nitoroka kusera. Kweru watia. Hello. Mambo vipi? Usio tutira ke mwenyita. Kweru watia. Mambo vipi? Hello. Aya. Ndiyo ni kikirage dhina bere. Hello. Hello. Hello, hello. Kakura adhia tia hii. Nabaya kwa adhimu ni 0711-046-922. Thank you. Modo guto Moses. Moses. Onawe shirigi giri. Mirogo ere no wabia kwa mkira adwa shirigi giri fote ni madhira luwa hatu inado ashirigi giri 20 20